Le kaia lei pupu, he mea kaulana no kaia no kama kupuna ni hau. Kaulana ni hau i ka lei pupu. No ka mea malaila vale no, e ka nui o na pupu lo e na pupu like ole loa a malaila.